Sa sa di di sa sa ga ga di di mama ga ga papa mama dada papi ni ni sa ni pa ni sa sa.